Dhamma jhante ne de shen shen wa ta shen pa yang ta pa sa pe san chen re kwa ta shen son dhamma dhamma shen pa di. Kibun du kalu ju wa lana me pa la ta me nam je dhamma san chen jhante de pe kya wa sha kya tu pa la cha sa mo shu. Che wo kang tse kang ni so jya dang tse sa chen de la gong pa dung pa ne ma ne chi ten ten na sho shi. Tse